0: Kamali botia, yu kanu mai la pato. Udila mo patato, ma apu ode mongau tato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mai amiatia. Wah tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo o dada da bo ando to udi pomo Hindu amia tiata tapu mo po era mai u lo laita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongo wade wade to polo dula he odi inde bo odi topo wa tia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kato.
1: Mga utato latia, mga ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo.